0: type don reach you on WhatsApp here.
1: No, no, no. Nke na-abịarụnụ site n'ụlọọrụ ndị Wazobia FM nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Igbo ndị nne-eji egoli ụtụtụ ọma nọ. Ọ bụrụzie n'inye m ntị gị, aga m enye gị isiokwu bụ ndị ga-emere mụ na gị akụkọ n'ụtụtụ a anyị nọ n'ime ya. Dịka o siri wee dị, Gọvanọ Nnamdi Ejikunwe wee rọpụta Ahmed Sani dịka emi ọfụ nke ndị Gumel. Onye chiri obodo Naijiria na mgbe gara aga bụ onye na-akpọ Goodluck Ebele Jonathan ejigo nwayọ wee fere ya bụ onye bụbu onye isi ala nke Sierra Leone na mgbe gara aga. Aka ngwanụ ka emechasie, ngwa ngwa ọ nọchara ya bụ afọ abụọ. Ọ gbatara ya bụ ọsọ n'ime obodo anyị bụ Naijiria. Otu nwoke bụ onye nke ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị, bụrụ onye si mba ofesi bata ka o ji nwayọ kwadobe emume ịnụ nwaanyị ya n'ime obodo Naijiria. Agụgụkwe onye ji nnọọ nwayọ tigbunyụ anya ọnwụnwa. Tata, onye bụ abalị nke asaa n'ọnwa nke iteghete n'afọ 2026, bụrụ Mọnde afịa afọ. Nwoke sikwa na ya ji ọfọ, nwaanyị sikwa na ya ji ọfọ. Ime mma okwu, imekwazienu njọ, otu okwu nuo. Ihe ọsọkwara gị mee n'elu ụwa a, aka ga na-enwe ndekwe na ndị ekweghị bụ ntamu ga-esochi ya. Ọkwa ka nwosu jijiri wee jụọ si o, dododo onye dị metere ụwa anyị nọ n'ime ya mma. Ọkaakọ nke ụtụtụ ọbụkwụrụọra ndị Igbo Oliver Nwosu Oji, ọ bụrụ na inye m ntị gị, nkwa m na-ekwe m na m ga-enye gị ya bụ akụkọ ka ọ ga-enwe ike baa anụ gị na ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ. Ijizi nwayọ wee malite nyebe akụkọ ụwa n'uju ya, igbo mụrụ nzọmanwụ ọbụla ọzọ akụkọ iji wee na-amalite tutu ezigbo ụtọ ụzọ abata obodo ọbụla ndị be anyị. Ị ga-ekwetara m nke ọma ma nkwuo ma ụkwa, ha ncha niile ga-abụ gịnị, ihe ga-eji nwayọ wee tie ogbe azụ n'ala dịka o siri wee dị ndị be anyị o. Ma nke bụ eziokwu ndị be anyị, a napụkwanụ dịka ihe o ji ama mma, ọkwa ịma na mma ya alụgo okwu. Akwa arịrị na-awụ akpata oyi na-arụ bụ nke ji nwayọ na-ada ma na-adasi ike. N'ebee ka ọ na-ada, okwu o ji na-ada bụ gịnị, ọ bụ ka esi eme anụ niile ka ọ maka na oruru. Ihe bụ okwu igwe mmadụ nọ n'ime obodo Nnobi bụ ndị nke a na-akpọ Nnobi Welfare Organization ji n'aka wee na-egosi otu o si esi ha akwa, na-agbawa ha obi ma na-eme ha anya mmiri. Ka Soludo ji wee ji nnọnwa wee bata nyaba afọ Nnobi ndebe anyị o, wee were katapila ihe niile ọnụ kpọrọ ihe arụrụ arụọ ntitu ntitu. Ọ bụkwaghị nụna onwe gị ebe ji nnọnwa yo wee guzobe, a ga-amalite zụba ahịa anụ maka anụ abụ anapụ gịdị, anapụ nwata mma, enye ya achịcha. Mana onwebeghị ebe a si nakwa ebe a ga-anọ na-azụ ahịa anụ alụchachara alụ ma dozie. Ọ bụkwaghị na-ego iti aka n'obi ka eji nwayọ wee nye, bụ ndị niile nwere ihe akụ nke nwenwe eji nwayọ kwatusie. N'ihi nke a ka ha jiri wee ji nnọọ nwayọ wee kpebie na tata bụ afọ ka a ga-eji nnọọ nwayọ mee gịnị, wee pụta na igem igosi na mmadụ nwe ọgọdụ ewu na-ata, bụ igosi na obi adịghị ha mma nke a na-akpọ ime ngagharị iwe. Ha ji nnọọ nwayọ kpebie na tata bụ abalị nke asaa n'ọnwa nke iteghete n'afọ 2026 ka a ga-eji nnọọ nwayọ ngwa ngwa ọkụrụ elekere iri, ma onye ukwu ma onye nta, ma nwoke ma nwaanyị ga-eji nnọọ nwayọ wee pụta, bụ nke a ga-anọ n'ụlọ ezumezu nke ndị Nnobi ngwa ngwa chere ya bụ awa nke a na-ekwu okwu ya. Ọ na-eweta okwu azọpụ ije igosi n'ezie na ọnọdụ dị otu a adịghị ha mma. A na-ekwu n'okwu na-asị na mbidobe ọgaranya ndị be anyị, ọ bụrụ na ọ bụghị uru ọ bụla afụfụ. Ọkwa otu nwaanyị bụ onye nke eji nnọọ nwayọ fụ onyonyo na-erugharị iru akwụkwọ, nwaanyị nụ na-ebe na-atụ arị ma na-ebeku Soludo. Soludo, ọkwanụ nwanne gị nwaanyị ka m bụ, amakwanụ m ebe i siri wee bịa ụwa. Dodo bato se enyemaka oyia tubuo mu na umu muo maka ebe na eji nwayo kwatusia onwegizi ebe obu na anyi mabo ebe anyi biebi ugbu a maka ya bi ihe ndebe anyi o ma oba na obi gi ma oba na obi nna nna gi nyere gi obrura na no didobiri ya ba afcha bebe nke emere nkwatu ihe peturimi peturonu Igwe bi ike ogwi ya anyi na aza nafa mmadu ka eji aka ogwa afu otu nweji nwoke zakuru aza o onye nwere mmadu okakwa onye nwere ego kedo onye na ekwu okwu akede ebe o na ewegi ya eva bu okwu governor nke obodo Abia abu onye na akpo Alex Otiji naka we na ebeku ihe nile bi n'ime obodo Abia dododo onye obuna gba mbofu efuru ya ba akwukwu ikike na akpo PVC efuru ya ba akwukwu ikike Dododo iya kunu geji wenyere mu na ndo otumaka okwe vuru onye obuna putara izo okwa na afu otu lebo ni menya bo otu obodo anwa na afu na abia abia dododo binyere ni aka ana esi na gene aruwere amaka uto nsede iya nu wa bo okwu otiji na aka mgbe na ekwuye osire na onu nya bo onye gbo osote ye bo onye na akpo gene engineer Ikechukwu Metu oji ndo nwayo we me ka anyi mata mgbe na agwa igwe mmadu okwu ka osi gene Unu wa jiji, unu wa jimma, onye unu wa nyere, oku ya giri. Iye abu oku oji naka wena agwande madina, efu laku kuikika unu nwere. Oku unu wapundi kwe siri kuo, onye gabu onye gachi unu, ndi gachi unu, onye unu choro, onye unu na choge, oku otu aku kwa onuo. Governor bo onye jingwa wepo oku angwa ngwe jiri yabo keto mama na kwa, ijingwa we guzobe yabo unu kanke sengene, St. John's Anglican Church, angwa bo nkeri na itaja. Bonke emirika anye mata, na odi na yabu amuzu parish. Eba anwa koji no anwa yowena yo, igwe mwari ni nebo ndeno eba anwa dodo. Niana yo, obru nunu nanya, odolu nki alugula alumbu yano. Okwa stene nyamaku unu jiwe mwe gini, webi nyeri ya kaya webanya. Ni ye koji na yo si, ona abuzo de mwaga yuburu abuo, ebu numere nkembu dodo, burekwa na akuku ikike apotanu ni gem, mkwa nne kunu bo nandini neputari zo kwa nafu otulebo bo ndenke apicha wewe pota, obugi ndo cha achabute, ochaga achabute, obru nunu meye, nezie, agamniru nkendo ebu dabia, gesi nike, naba nike. Okwi man obi ike, okwi anyo tariye jirime gini, wewele ndezi boto opo keja siya isi. Akwa buonye bete ubegera wanne ye. Abato yi ezwe maruo, kedikwebe abato yi siwe nabia na kuko wanko totua. Wotu ngoke bonye jingwae meka anyemata na afi yabo gini, basit ke jingwae wepa aki ya. Onye abonye amerika anyemata, oji nongwae we simbo fesi, webato obodo Nigeria. Makanasi na onye chino wanye na tobodo nagiyo. Kwa obye kwanu weme nkana akwa mama kukwa onuo. Diko siriwede. Okwa yabu ngoke kanya na anu akuko. Nande ntorobi iwe di nobi jino wanyo weweri nkuru nkuru ntiri ntiri. Tigide woke nuo matibu nyuwa yanya onwa. Gini butere nka. Ane kuno jiwebru na omre nkana akwa. Aku tuwa mmadu nubala. Abwa oso. Okwa yake jino wanyo nebebo na yabo. Lagos Island konor kutuo tuonye. Kama oga akwusi akwusi ogba mgbo mgbo oso akobe ebuba na ebokwasa oji webru na mbosi Wednesday na abani ke oji nno nwayo webru ku gbari ya edi na aga kutu otu nwoke oso weba anyo bakata mo oga akwusi akwusi otu onye mkebe onye na akonya bakoko bo onye na eku na ase na njinji abu nke ji nno nwayo weje na abani mbosi Wednesday ngwa ngwa otu nwokoro bia toro ka ogbafe okpori ilo Obruzi eno ya gbakwiri ugbala bulu ugbala kori akuo. Mana ebi iwe ndi mmadu di bu gini. Kama onye kuturu akutu geji nwayo we kwusi. Urie mgbo mgbo oso. Ndi mmadu we ji nwayo we chubia. Chubia ke eba na achu onye zuru hie kwenti. Ekwe kwa kaka. Ejide gie. Afola bila walubonye na akonye bako kosi gini. Na nda kori aku akuo. Ndi na akuya nkana apo nkuru nkuru. Ndi na akukara mawari ya akufuro ngoke. We jidisye kujasia ya kagase. No zurohi anaga yeme mbagara ngwa ngwa handela anyafuna ngoke ago kwa la onye mulangu otu aka hadu msiri webi sasia notu notu tutu ndu woji abia okwi manona abo eze puwande banyi eze jini no mwayo we no chie mbada daribi nde banyi ogogo kwe urudinta ibone kuno kumbwe nine nasina mwa tota mwa ototi ibeye okwi aka ana akpode ndu gini Ebi ga ebi. Onwu mereze. Kede ebe okwu unu na eje o. ana eme ka anyi mata na government nke obodo jigawa ejigo nwa ekwokorita ma tuwa kasio efro gebo nwa amadi bo nya na akpola wal muhammed sani ogwa gi ga abuzi emia nke 10 na 7 ugbu na ya bu gumel site na nya bu no nwa nwa ji nwa yo webue nna gi o ebe nna gi bo nya nke bubu emia nke obodo anwa bo nya na muhammed sani nke abuo ebe obu no na mmo ọkwa gị ga-anọchi maka na agbụrụ ga-anọchikwa na ya bụ ọkwa nke a na-ekwu okwu ya nrọpụta nke a rọpụtara ugbu a ndị be anyị bụ nke eji nwaanyị wee mee ka anyị mata na ọnya bụ gịnị nke a bụ nke emere ka anyị mata na gọvanọ nke obodo anwa bụ onye nke a na-akpọ gọvanọ gịnị Umar Namadi bụ onye ji nnọọ nwayọọ wee kweta n'ihi gịnị ndị bụ ndị nke nrọpụta ihe gbasara emia dị n'aka n'ime nya bụ obodo jigawa bụ ndị ji nwaanyị wee tụcha pịcha ma rụpụta nya bụ nwa amadi n'ime akwụkwọ anwa nke ebinyere aka onye binyere bụ ya bụ ode akwụkwọ nke gịnị nke ndị jigawa gọọmenti dị n'aka bụ onye a na-akpọ Bala Ibrahim gọvanọ ji nnọọ nwaanyị wee gwa ya si o nwa eze ga-adịkwa ka eze anyị maara nna gị nke ọma bụ onye ji ike ya niile ume ya niile wee lụọ ọrụ ọma ebe ọ bụ na nna gị na ndị omekome ji nwayọọ mgbe àgwà ọjọọ akpara anyị ma na ị ga-amalitekwa ebe nna gị rurubere wee na-asị ya jisi ike ọkụ a agụnyere gị n'aka ọ gaghị eregbu gị edighị mma ịgba iru n'ụtụtụ ka m gwa unu nke bụ eziokwu ọgwụ ya nwadụ ihe bụ gịnị ọ bụrụ na ọka ababa ya aha ọgwụ ya bụ otiri nne na nwa nke mbụ n'obodo isi okpo ọgwụ ya bụ o mere nwoke ochebe echeta ihe ọ na-eche n'ime obodo a anyị nọ n'ime ya onye na-ekwu okwu a kedu onye ọ na-ewegarị ya ọ sịkwa ihere ma enu gị o kedu ebe ọ ka na-ekwu okwu nuo ọkwa onye na-azụ ọkwa onye isi ala na vootu ADC bụ onye a na-akpọ Atiku Abubakar bụ onye ji nnọọ nwayọ wee were ebubo wee sote ma sochie Tinubu na ọchịchị ya o ji nnọọ nwayọ si na ọchịchị a bụ ọchịchị jọkarịtara njọ kemgbe nne jiri mụ ya jiri wee pụta ụwa maka na ụdị ihe isi ike dị n'ụwa

0: abin kwalba a nan.
1: ‘Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man dura? Abin da baki san me ke cikin sa ba? Kai kin san inda aka hada shi ne. Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya. Kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi.
2: Sabon sacheti Power Oil 90 ml. Mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.
3: Okay, tell me, what do you bring to the table?
4: Okay, drop the beat.